8:09 in the morning. Good morning, good morning, good morning! Masagad ang energy eh. No? Good morning po sa lahat ng mga nakatutok na sa ating programa. Sa bahay man yan, sa sasakyan, at sa kung saan-saan pa man yan. Good morning, good morning, good morning po sa inyo lahat. Kapiling nyo na nga po, DJ Max right here at Tops 107.1 and 107.9 till the hour of 12 noon. Apat na oras na naman po yan, mga kapatid. Sana walang iwanan, hindi tulad ng iba dyan na nang iiwan na lang. Para po sa may mga maagang pa shout out, greetings, song request, feel free to do so on our official text line 0935-810-8217. Again, that's 0935-810-8217 or sa aking official Facebook page po na DJ Max. That's DJ space Max as in M-A-X. Diba katas ka agad ng energy mga kapatid? Kahirap sa bayan nung, ano eh, nung enerhiya kumbaga. Tapos mamaya bigla tayo magme-melo. Ayan, doon tayo, yun yung forte ng boses natin eh, no? Di kasi tayo high pitch eh. Nataas ang energy mo pero nakapikit ka pa rin pala dito sa station. Para po sa mga nag-aalmusal pa lamang dyan sa kanika ng mga tahanan, hoy! Parang dapat bilisan muna kapatid dahil anong oras na? Alas 8 na para sa mga papasok pa lang sa kanika nilang mga trabaho. 8:11 ang ating oras, diba? Kahapon ang usapan natin, ano sa tingin mo ang mga senyales na matagal na ang isang empleyado sa kanyang trabaho? Eh, kung papasok ka pa lang, halatang mga 10 years ka na dyan sa workplace mo. Anyway, ang ating question of the day para sa mga nakatutok na sa ating programa at nagabang ng ating katanungan para sa araw na ito. Ano sa tingin mo ang rason kung bakit naghihiwalay ang dalawa sa isang relasyon? Alam ko maraming makaka-relate kasi nito. May nag-suggest kasi na texter nito kahapon eh. Hindi ko na nabasa kasi last adlib niya na naipadala. Again, ano sa tingin mo ang rason kung bakit naghihiwalay ang dalawa sa isang relasyon? Kung meron kang kasagutan, kung meron kang mapait na alaala kapatid, ipadala mo na yan sa ating text line 0935-810-8217. Kung ikaw ay iniwan, baka deserve mo rin. Diba? Baka kasi merong nakalaan para sa ina iba. Ikaw naman. Oh, palakpakan natin yung mga patuloy pa rin lumalaban sa pag-ibig kahit sa wina. Good. Congratulations sa'yo kapatid dahil lumalaban ka pa rin kahit papano, di ba? Lakas pa rin nung, ano ha, nung fighting spirit mo sa pag-ibig. Yung problema ko eh, nahirapan akong timplahin kapag ano eh, nagsasabay yung mga pinipindot dito. Anyway, good morning, good morning, good morning! Sa mga nakatutok po sa kanika ng mga sasakyan, anong ginagawa ninyo dyan, ha? Saan ang joyride ninyo ngayong umaga? Anong trip ninyo? Ano ang thought process ninyo at ganitong oras nasa loob pa kayo ng sasakyan? Ah, may importanteng travel naman pala kasi. Again, ano sa tingin mo ang rason kung bakit naghihiwalay ang dalawa sa isang relasyon? Kung meron kang nais ibahagi, nais patamaan sa ere, pwede mong ipadala yan sa ating text line or pwede mo akong i-chat. Kung sa tingin mo medyo may mababanggit ka mga pangalan, sabihin mo na lang na huwag i-mention ang iyong pangalan, di ba? Sa mga solid tambayers natin dyan, sa mga palengke, hello po sa inyo lahat. Sa lahat ng mga tapsians, classmates, mga kapatid natin dyan, hello po sa Santiago, Alicia, Kawayan, Ilagan, Rojas, and Solano. Dyan po meron mga taps eh, no? Sa lahat po ng mga TAPS teachers, faculty members, administrators, good morning po sa inyong lahat. Maligayang pakikinig, di ba? Andito na naman po ang inyong abang lingkod na mambubulabog sa inyong umaga. Wala, yun lang yung role ko talaga. Yun lang yung role na binigay sa akin ni DJ No Name sa ngayon. Siyano pa maagang
banggitin ko na. Sa mga walang ginagawa dyan, halina't samahan ako maghapon, di ba? Sa mga may ginagawa naman dyan, samahan nyo pa rin ako maghapon. Parang no choice eh, no? Para sa mga katutok lamang sa ating programa, ipadala mo na ang iyong mensahe, song request, or ano pa man yan sa ating text line. That's 0935-810-8217. Matagal-tagal ang oras na ating pagsasamahan, mga kapatid. Sana eh, ako naman ay inyong pakasamahan sa ere, huwag iiwan ng basta-basta lang. Di katulad nung iba dyan na iniwan ka na lang, di ba? Good morning, DJ Max! Kakarating ko lang sa bahay dahil kakahatid ko lang sa anak ko na grade 1 doon sa TAPS Ilagan Campus. Wow! Hello po sa inyo dyan, mami! Texter 4637, inatid daw niya ang kanyang grade 1 na anak sa TAPS Ilagan Campus. Oh, ingat-ingat sa maghapon, mami, ha? Samahan mo naman ako maghapon din, di ba? Oh, sino pa po ang may mga hinahatid na bata pa lang dyan? Anong oras na? Anong thought process ninyo? Nalit na anak ninyo? Nalit na ang inyong mga chikitin, di ba? Very Filipino time naman ang ano, no? Very late. Grabe na yan. Sa mga naghihinat-inat pa lang dyan, kagigising sa mga kama nila. Kasi napuyat, kapatid. Ano na namang ginawa mo? Ba't nagpuyat ka, ha? Sira ka ng body clock mo niyan. DJ Max, na-miss ko yung boses mo. Grabe ka naman. Dito lang ako. Dito lang. Gusto mo i-record mo yung boses ko, tas araw-araw mong pakinggan para di ka mag-ano, para di mo ko ma-miss. O diba, o, di nanawa ka naman nun, kapatid. Ikaw naman. Parang di ako nagtiting sa part na yun eh. Good morning daw po sa Toda dyan sa may gilid ng Happy Go and sa may harap ng Vispo Med. Hello po sa inyong lahat, di ba? Ang aga-agang, ano yan ha? Dahil joke lang. Mamaya makakancel tayo dito eh. No, DJ Max! Oh, bakit? Galit na galit na. DJ Max! Dami ng ex eh. Pero parami rin tong ex. Kamusta panonood mo ng impeachment ni VP Sara? Andito na naman tayo sa impeachment ni VP Sara. Di ka pa rin naka-move on dun sa akin. Sinabi ko na nga lang na hindi ko sasagutin yan. Na-late kasi siya ng gising, kaka-watch ng gadget niya, DJ. Yan ang sinasabi ko sa'yo, mami. Dapat merong oras ang panonood. Ito naman. Pati ano, wag muna nating ini-expose yung mga bata na ganyan sa cellphone, sa mga gadgets. Ba dapat natututo silang ano yun? Yun. Natututo silang mamaya, search ko kung ano yun dapat. Then, dapat ano, more on physical activities sila kaysa yung nakakahon yung sarili nila sa panunood, di ba? May nabasa ako na malaki ang impact ng maagang exposure sa gadget sa brain development ng mga bata. O, di ba? Ay, talino ko sa part na yun, ha? Medyo kakaiba ako doon. Parang ang brain ko doon, di ba? Again, ako yung inyong pakatutukan hanggang alas 12 ng tanghali, mga kapatid. Huwag iiwan. Pwedeng pagsawaan, pero huwag iiwan. For the meantime, let's get back to the music. We've got tons of messages coming right away dahil sa ating question of the day. Feeling ko daming nakarelate dito na Gen Z and somewhat mga feeling Gen Z. Kukunin ko na sana yung gadget niya pero nagwawala siya, DJ. Di dapat nagwala ka din. Diba, mami? Ganun ako eh. Pag yung anak ko eh ayaw paawad sa ano niya eh, nagwawala din ako. Sabayan mo, kumbaga. Ating question of the day, ano sa tingin mo ang rason kung bakit naghihiwalay ang dalawa sa isang relasyon, mga kapatid? Kung meron ka mapait na karanasan, padala mo na sa ating text line niya, di ba? I got a song from Kelsey Ballerini featuring Lainey.
with a song called I Quit Drinking, back to back with Nicky's You'll Be in My Heart. Keep it right here on 107.1 and 107.9 Tops Radio with yours truly, DJ Max. We used

8:39 in the morning. Good morning, good morning, good morning! Welcome back to me and welcome back to you, mga classmates. Kapiling pa rin po DJ Max right here on 107.1 and 107.9 Taps Radio. A big shout out po sa lahat ng mga nakatunin na sa ating programa. Magandang umaga po sa inyong lahat. I hope you're having a great time. Kahit yung iba ay medyo wala naman talaga sa sarili nila ngayong umaga. Parang gumising ka lang para kumain lang ulit, di ba? Kain tulog sabay inlam na. Di ba? So mga walang ginagawa dyan. Eh, samahan nyo na lang ako maghapon, mga kapatid, di ba? Para at least medyo mapasaya ko naman yung araw mo, di ba? Mamaya tayo magbasa nung, ang tawag dito, nung mga kasagutan na sa ating katanungan. Kasi parang hindi bagay yung ano natin eh, yung background music natin sa oras na to para magsabi ng mga gano'n na medyo masasakit yung nararamdaman tapos ang hype ng energy, di ba? Kaya maya-maya, ibabawi kayo. Huwag kayo mag-alala, mababanggit yung mga pangalan ninyo. Sa mga nagsabi na huwag banggitin yung mga pangalan, sorry, hindi ako saklaw nung ano eh, nung ganyan. Wala po kasing confidentiality dito eh. Siguro sa iba meron, pero dito wala, kapatid. De, igagalang naman natin at irerespeto naman natin yung kapakanan ng bawat isa dyan. Yung mga inyong, ang hinagpis ng inyong mga puso. Oh, yung pangalanan kita, di hindi natin papangalanan. Papangalanan na lang natin yung ex na sinasabi mo, di ba? Kung sino yung huling na nakita sa'yo na hanggang ngayon ay durog na durog ka pa din. Eh, ang anong tawag dito? Ang ating katanungan nga po, mga kapatid. Wait lang, nasa na ba yung tanong kanina? Ayun, ito naman pala, nawawala. Ano sa tingin mo ang rason bakit naghihiwalay ang dalawa sa isang relasyon? Again, ano sa tingin mo ang rason bakit naghihiwalay ang dalawa sa isang relasyon? Relasyon! Querida Abed, Mistress Number 2. Bakit kaya, di ba? Ay, kung meron kang naisip padala dyan na mensahe or ang tawag dito, problema, wag lang sa pera, mga kapatid, kasi wala rin ako niyan. Nakasahod lang kahapon, ubos na agad yung pera. Ang ating text line ay bukas na bukas po para sa inyong lahat. 0935-810-8217. Pwede mo rin akong i-chat sa aking FB page na DJ Max kung sa tingin mo hassle sa'yo mag-type sa SMS, di ba? Grabe naman yun. Oo, kapatid, ubos na yung pera ko. Diba? Yung iba kasi dyan, mayaman pa yung tipong hindi mo nagalaw yung huling sahod mo tapos sasahod ka na naman. Sana all. Ako kasi wala nang magalaw kahit palapit na yung sahod eh. Diba? Sana all maraming pera. Diba? Sana all parang si DJ No Name. Sa umaga. Ako, DJ. Huwag muna natin basahin to, mga kapatid. Texter 4637, mamaya natin isha-share yung kwento mo. Ay, hala, nakikinig pala sa atin si DJ No Name ngayon. Yes, DJ, bakit kaya naghihiwalay ang dalawa sa isang relasyon? Maliit, ah. Nako, DJ, wag yung ganyan. Maliit yung budget, yun yung ano, nais natin palabasin dito, ha? Again, ang ating text line ay bukas po sa inyo, ang ating himpilan. Wag lang po sa mga tulong kung sino ang nawawalang aso ng kapitbahay ninyo. Uy, na-recover na yung nawawalang Hilux, ha? Diba? Grabe yung nangyari na yon. At maiksi. Ano yung maiksi na yan, DJ No Name? Ah, nakakatakot yan, ha? Parang iba na yan. Ah, maliit ang pagmamahal at maiksi ang pasensya. Yun naman pala. So dapat pala, no, DJ No Name, habaan. Or dapat mahaba at malaki. Malaki ang pangunawa?
DJ, nakita ko na yung FB page mo sa wakas after how many years. Grabe naman yung how many years na yan. Corrected by, sabi ni DJ No Name. Yun naman pala. O, alam nyo na ha, take it from our expert DJ No Name. Dapat pala sa isang relasyon para maging matibay, matatag at mahaba ang inyong samahan, dapat habaan at lakihan pa mga kapatid, no? Depende sa'yo kung ano yung hahabaan mo at depende sa'yo kung ano yung lalakihan mo. Eh syempre kung sa tingin mo nalilitan na sa'yo yung partner mo, eh may dapat kang gawin at dapat baguhin sa sarili mo. Kailangan mong tawag dito, magpakonsulta. Sa mga love expert, of course, hingi ka ng payo sa mga magulang mo, ganyan. Kung paano mas maging matatag ang relasyon ninyong dalawa. Diba? Malay mo kasi yung sa tatay mo, eh, mahaba din, diba? Yung iba naman kasi dyan, eh. Yung iba kasi sa babae naman, diba? Eh, usually, kaya hinihiwalayan kasi maluwag. Maluwag masyado sa lalaki, di ba? Eh, hindi nababawala na yan. Kumbaga, naging masyadong malaya, naging kampante sa buhay, hindi na chinecheck ng kanyang misis, di ba? Kaya medyo higpitan yung mga kapatid, ano? Make it tight. Huwag kasi masyadong maging maluwag. Mahirap din naman yung magiging maluwag masyado, di ba girls? Ay, mamaya tayo magbasa ng mga messages doon sa ating text line. Kayo naman, ang dami namang nagpadala kaagad. Masyado kayong relatable, di ba? May mga pinagdadaanan pa lang ating mga listeners na hindi ko nakikita. Na para bang pasan-pasan ninyo ang lipunan, mga kapatid? Na para bang ano, mga kapatid? Anong tawag dito? Na para bang lahat na lang sinalo mo sa mundo, ganun, di ba? Ay! Sabi dito ni Texter 5367. Ang tawag dito, dapat daw palakihin pa DJ. Yung mga CS usually nagtatagal sa relasyon compared sa normal delivery, sabi ni DJ No Name. Nako! Eh, syempre, hindi ano eh. Yan yung masisikip. Kasi ano, syempre, nagkaroon ng, ang tawag dito, hirap sa pagbubuntis, so, 'di ba? Nilabas sa tiyan, masikip yung pangunawa nila kasi nga may PTSD pa, mga ganyan, 'di ba? DJ No Name talaga, nasabi ko na eh. Oy, a big shout out daw po sa mga nakikinig sa atin diyan ngayon sa my Unitap Santiago. Hello po. Oy, may nakikinig din daw po pala sa atin ngayon diyan sa my Taps Ilagay. Mga Tapsians daw po natin dyan. Hello po, hello, hello. Good morning. Matagal-tagal ang ating pagsasamahang oras, mga kapatid. Huwag niyo akong iiwan, ha. Lagi ko nga sinasabi noon, sa mundong walang forever, sandamakmak pa ang mga bitter, ay hihilahin ka na lang pababa hanggang sa ang feelings mo ay mawala, di ba? Dami nating pinagsasabi. Ang kulit na itong nagtetext sa akin about impeachment. Ikaw yung impeach ko dito sa mundo na to eh. If there's no ground, if there's, mahaya mo na. Hindi na natin anuhin yan. Boto nyo po ako, tatakbo akong kagawad na itong darating na BSKE, di ba? Naboboard ako sa buhay ko, di ba? Kailangan ako ng extra income. Para naman, you know, dumami ang pamilya ko. Anyway,
let's get back to the music, mga kapatid. I've got your song from Rakista Reimagine with a song called Pag-ibig ay Kanibalismo. Keep right here on 107.1 and 107.9 Taps Radio with yours truly, DJ Max.

9:13 on the clock. Welcome back to Tops 107.1 and 107.9 with yours truly. My name is DJ Max. When the visions are from the height of my energy down to the lowest point of what could I produce right now. Diba? Taas ang energy ko kanina, ngayon, saktuhan natin. Ipantay natin dito sa program natin. We're now here with the greatest love songs till the hour of 11 a.m. mga kapatid. Puro love songs tayo. Medyo masasaktan lang kayo ng mga bahagya dito sa mga awitin natin. At least hindi sing sakit nung ginawa niya sa'yo, di ba? We've got our hanging questions for those of you, question for those of you guys na kakatuning lamang sa ating programa. Our question of the day goes like this. Ano sa tingin mo ang rason bakit naghihiwalay ang dalawa sa isang relasyon? Alam ko maraming nag-aabang ng mga kwento dyan, di ba? Nasa oras na tayo para magbasa. Sabi nga dito ni Texter 1171, DJ Max, magbasa ka na ng mga messages. Excited na ako. Gusto kong masaktan. Pahabol niya pa. Ang sasakit naman ng mga tugtugan mo, DJ Max. Kalma ka lang. Ito na, magbabasa na. May tamang oras naman. Ikaw naman. Halata sa iyo nagmamadali kay, kaya ka siguro iniwan. Ayan, di ba? We've got a message coming from, which came from Texter 4637. Ako DJ, kinuha ko yung phone ng boyfriend ko. Tapos tinignan ko sa may messenger niya, kachat niya yung college friend ko. Meron na palang nabubuo na relationship sa kanilang dalawa. Hindi na lang ako nagsalita para hindi halata na umiiyak ako sa harapan niya. Ang sakit at ang saklap ng ginawa niya sa akin, DJ Max. I guess common tong maririnig natin yung mga different forms of betrayal sa isang relationship na naging dahilan kung bakit naghihiwalay ang dalawa, di ba? Sakit talaga yan, di ba? Isa pa nga sa pinakamasakit na parte sa relasyon na kapag iniwan ka ng walang dahilan, di ba? Hindi mo alam kung anong rason, di ba? Unlike yung pag iniwan ka na may dahilan or may nakitaan dahilan, insecurity yun. Eto, basta napagod na lang. Bigla na lang di nag-usap. Bigla na lang nawala yung pag-ibig. Although, love is fleeting as we all know, diba? Hindi permanent ang love. Pero bilang mag-asawa, bilang mag-jowa, diba? Dapat araw-araw mo siyang pinipili kahit na meron mas hihigit sa kanya o may humihigit sa kanya. Kasi siya nanatiling loyal at faithful sa'yo despite na kapalit-palit ka rin, di ba? None of us are perfect. Sabi naman dito ni Texter 5637. Eto pa DJ, at wait lang. Eto pa DJ, yung madaming dummy account yung partner mo. Di mo alam na yun na pala yung ginagamit niya para lokohin ka at para maghanap siya ng iba. Nako! Diba, diba, cheating nga, lagi nasa likod naman ng cheating. Dummy account. Yan yung mga nauso yung mga dump account era siguro. Or gumawa ng separate account na far from his name, diba? Good morning DJ Max. Para sa akin, isa sa mga dahilan kung bakit naghihiwalay ang isang relasyon ay dahil sa pagiging marupok at pagkakaroon ng third party. Been there, done that, DJ Max. Been there, done that? So, ginawa mo? So, ikaw ang nagloko. Hindi siya marunong, okay. Hindi siya marunong makontento. Gusto niya, madami siyang reserba. Para sa akin pa, DJ Max, ay yung mga pinapanood na mga sexing babae na nagtitiktok. Isa pa yan sa nakakasira sa isang relasyon, lalo na kung marupok partner. Wala na, ay, nako. Sabi ko. I guess kung magluloko talaga. Diba? Hindi natin, kahit anong gawin mo sa sarili mo, kahit anong pagpapaganda mo, kung yung partner mo magluloko talaga yan. Diba? Naniniwala ba kayo na once a cheater, always a cheater? Nagloko na pala yan, nasaktan ka tuloy. Sabi naman dito ni
7671. Good morning, DJ Max. Minsan ang dahilan ng paghiwalay ng mag-partner ay professional jealousy. It's me, Emil Abalos ng Pagrangayan, Ramon Isabela. Professional jealousy? Ano yan? Yung bintana po ba yan? Ang seryoso ng mga ano natin eh, no, talagang hugot na hugot ng mga listeners natin. Sabi ko na eh, maraming makakarinig pag ganyan itong usapan. Mayroong nag-share ng kwento niya rito. Sabi niya, please don't tell on the air po yung last digits ng cellphone ko. Sabi niya rito. Sabi niya kasi rito, ano ba, huwag niyo sabihin ang last number ko on air at may nakikinig po, magkakaidea ang person, sabi niya pa rin. Ang akin naman po, iniwan ako ng boyfriend ko na minahal ko ng totoo. Ako po kasi ay isang hindi kagandahang babae, mataba, walang pera, kahit 5 o piso. Palamunin lang at nakikitira lang. Hindi ko pa siya masisisi kung bakit niya ako iniwan at ang love language niya ay dating at lovemaking. Ay, grabe. Tinamaan to ng Kali. Which is hindi ko magawa at hindi talaga ako nakakalabas ng bahay. Literal pong preso ako rito at sa tinitirhan ko. Kaya sino man kaya ang makakatiis sa isang katulad ko, di ba? Second part po ito ng text ko, DJ. Sabi, hindi ko po kasi kayang tumayo sa mga sarili kong paa. Wala po akong work because I'm working for the family na tinitirhan ko ng walang kapalit na pera. Slavery? Hindi po kasi ako yung klase ng babae na YOLO. Sinasantabi ko ang kaligayahan ko for them. Hindi po ako yung klase na gala ng gala. Wala talaga, as in. Hindi ba parang somehow ang selfish mo para sa sarili mo dun sa part na yon? Bakit? Hindi mo ba inintindi ang sarili mo ni minsan? Puro trabaho na lang or puro yung pinaglilingkuran mo. And ang sketchy lang nung part na nagtatrabaho ka ng walang pera, ng walang kapalit na pera. I guess medyo malalim-lalim yung kwento ng buhay na to, di ba? Iniwalayan ka kasi hindi mo maibigay yung gusto niya. Sabi niya mataba daw siya, hindi kagandahan. Alam mo, sabi nga ni Ron kanimo sa libro niya sa mga tala, ito lang. Mahilig kasi ako magbasa. Kulang ka man o sobra, sabi ng iba, para sa mga taong tunay na nagmamahal sa'yo, sapat ka. I guess, somehow meron ka rin lapses eh, no? Somehow nagkulang ka rin kasi andun na siya sa buhay mo eh. Bakit hindi mo ipinaglaban? Wala, naalala ko lang. I could still recall vividly back then when I used to host a late night program where I could entertain callers nung mga panahon na yon. May isang listener na nagsabi sa akin na sabi niya, sa mundong mapait, DJ, ikaw lang ang taong nakinig sa bigat na pinapasan ko. May mga, sabi ko nga, as a radio personality or as a radio DJ, hindi lang nakukulong yung trabaho namin within the four corners of this radio station or this booth. Diba? We somehow touch lives. We somehow inspire others. Although, most of the time, we entertain mga jokes, mga katatawanan, ganyan. Second part na yun ng trabaho, kumbaga. Somehow, marami tayong pagkikwentuhan pa. Texter 4403. For the meantime, let's get back to the music. Again, ang ating question of the day, mga kapatid, para sa mga kakatuning lamang sa ating programa. Ano sa tingin mo ang rason bakit naghihiwalay ang dalawa sa isang relasyon? Kung may nais kang ipaabot na mensahe, kwento, ipadala mo na yan sa ating text line 0935-810-8217 or sa aking FB page po na DJ Max at medyo dinadagsa ang ating text line, likewise ang aking FB page. Dami nating hindi mabasang kwento. Mahaba-haba naman ang ating oras sa pagsasamahan, mga kapatid. For the meantime, I've got here a song from Kit Hara para po to sa mga taong nasaktan na umibig.
Ito na ang senyales na hindi siya para sa'yo. Here's Kit Hara with Hindi Para Sa'yo. Keep it right here on 107.1 and 107.9 Tops Radio with yours truly, DJ Max.

0: Konting impormasyon, classmate. Alam mo ba ang TAPS ay hindi naniningil ng kung ano-anong dagdag gastos para sa mga magulang? Basta kung ano ang napag-usapan na babayaran noong enrollment period, yun na. Walang hidden fees, ika nga.
1: Great, love songs. Let's talk more music.

9:43 on the clock. Kapiling niyo pa rin po DJ Max right here on 107.1 and 107.9 Taps Radio. Para po sa mga kakatuning lamang sa ating programa, hi, hello, good morning. Medyo mellow po ang ano natin. Parang sobrang seryoso ko kasi kanina. Sabi ko sa sarili ko na i-lighten up natin yung mood. May pinagdadaanan ka na nga. Tapos ang tawag dito, dadagdagan ko pa ng konting bigat. Grabe na yun, diba? Anyway, good morning po sa inyong lahat dyan. Para sa mga kakatuning lamang sa ating programa at nagtataka kung ano yung context ng ating pinag-uusapan, meron po kasi tayong question of the day, which goes like this. Ano sa tingin mo ang rason bakit naghihiwalay ang dalawa sa isang relasyon? Yes, you heard it right mga kapatid. Ano sa tingin mo ang rason bakit naghihiwalay ang dalawa sa isang relasyon? If you got some answers or tawag dito, kwento na nais ibahagi sa ating text line at gusto marinig on air, padala mo na yan. That's 0935-810-8217. Again, that's 0935-810-8217. Ang alam ko, noong una wala pa silang conversation, tapos pagbukas ko ng messenger niya, ang haba na pala ng conversation nilang dalawa. Siyempre ako, tahimik na lang ako para hindi halata na wala akong nakita sa phone niya. Ang saklap, sobra DJ, 12 years naming pagsasama. Kaya ko po siyang ipaglaban pero hindi ko na nakikita ang ipaglaban ang aming relasyon na tatapusin niya na lang ang 12 years namin na pagsasama. Pinagpalit niya lang ako sa college friend ko, DJ Max. Nako! Clap naman nun. Ang masakit doon, kaibigan mo, no? Pinagpalit ka sa kaibigan. Parang out of delikadesa. Parang hindi naramdaman yun ng kaibigan mo, di ba? Yung dalawang mahal mo, taong mahal mo sa buhay, di ba? Yung kaibigan mo at yung asawa mo. Tapos, ano ba naman yan? Oy, friend! Grabe naman yan, di ba? Sabi niya, ano, hindi ko na sasabihin. Sabi niya kasi dito, on-air talaga number ko. Hindi natin iyo on-air. Pinaglaban ko relasyon namin, DJ, for 2 months. Nawalan kami ng connection after that. Tapos na naman. Iniwan na naman niya ako. Nako. So naulit, parang ang tawag dito, double betrayal lang nangyari, no, kapatid. Talagang parang uso ang ano, no, ang hiwalayan sa panahon ngayon. Parang marriage is only a paper na lang, parang ganun na lang. O, kung meron ka pa nais ibahagi dyan, ang dami nating natabunan dito sa aking messenger. Medyo may mga nagtatampo na. Sabi ni Kai, binitawan lang ako in a random day. Tas gusto lang pala ng iba. Parang pagpili ng putahe yan eh. No? Naumay na kumbaga. Not a breakup, DJ. Naghiwalay kami kasi kinailangan na siya ni Lord. Si Lord na ang kalaban mo dyan, kapatid. Paano ako magjo-joke niyan sa part na yan? Pero wala na eh, no? Pag ganyan, wala, parang ano, hindi ko makita yung sarili ko sa ganyang ano kasi, sa ganyang situation na I'm torn between, parang, wala. Ayaw i-share eh, no? Hindi, kasi ano, pag namatayan ka ng partner, di ba? Sabihin mo mang naka-move on ka na, bakit parang may parte ng buhay mo na kapag naghanap ka ng iba, parang nagtataksil ka? Parang ganun, di ba? Ewan ko, if it's me or... hayaan yun na. He did not cheat, but he didn't understand me. He didn't love me the way I wanted. He thinks simple things are just simple, sabi dito ni Ryan. Talagang in-English mo ako, ha? Ako pa talaga yung in-English mo, kapatid.
hindi kayo nagkaintindihan. Common yan sa relasyon. Common na dahilan ng hiwalayan yan, yung misunderstanding. Kaya nga diba, sabi, lagi na sinasabi, communication is the key, mga kapatid. Lambingin mo kasi, mga ganun ba? Sabi ko, hindi ako susuko, pero napasuko niya ako. Raymond po ito ng Ramon Isabela. Hello sa inyo dyan, Raymond. Napasuko ka niya. O diba, pagpapatunay lang si Kuya Raymond na hindi lang lalaki ang nagluloko sa isang relasyon. Although, population speaks for itself. Hindi ko may pagtatanggol yung side namin, pero diba, meron din naman na mga babaeng nagluloko. Grabe naman kasi yung mga girls. Oo nga, DJ Max, sa dalawang taong mahalaga sa buhay, dalawang taong mahalaga sa buhay ko, tapos niloloko pala ako. Lolokohin lang nila ako ng sobra sa club, DJ. Yes, napakasaklap niyan, kapatid, di ba? Kaibigan mo at asawa mo, partner mo, nagsama silang dalawa. Parang ang sarap sunugin ng buhay ng mga ganyan, tas nil, o kaya itali, tas nilkaterin mo yung balat dahan-dahan. Haba ng message naman netong si ano, si Brian. Pwede mamaya ako nalang basahin, kapatid. Medyo di ako na-orient na ganito kahaba. Pagbukas ko ng chat mo eh, gulat ako, nobela naman pala. O kung may nais ka pang ipahabol dyan, kapatid, na kwento or masaklap na alaala, padala mo na yan sa ating text line 0935-810-8217, or kung di man, pwede mo akong i-chat sa aking FB page na DJ Max. Pinalaya ako na, pamilya niya na yung kalaban ko eh. Sabi naman, unknown. Pwede bang sabihin unknown yung pangalan ko, DJ? Sure, unknown. Sabi ni unknown, pinalaya ko na, pamilya niya na ang kalaban ko, DJ. Ako. Alam, pinagdadaanan na mag-asawa yan. Ang hirap makibienan. Hirap maging manugang, sa totoo lang. Mamaya ako na ikwento yung akin. Anyway, let's get back to the music. Nakarelate ako doon sa part na medyo malalim yung sinabi kasi ni Madam na... ano ba yun? Kinuha na kasi ni Lord. I've got your song from Ben and Ben with a song called Sa Susunod na Habang Buhay. Keep it right here on 107.1 and 107.9 Taps Radio with yours truly, DJ Max.

That was a covered song by Rob Daniel with a song called Ikaw Sana. Originally from Ogie Alcacid. And you're still with me. My name is DJ Max right here on Tapos 107.1 and 107.9. At 10:15 on the clock para po sa mga kapatid natin dyan na hindi pa nakatama ang kanilang mga oras sign at nasa ibang tao at mali pa rin. Good morning, good morning, good morning pa rin po sa inyong lahat dyan. Parang pag nandito ko talaga yung bilis ng oras, parang kapapasok ko pa lang kanina. Tapos ngayon, nasa kalagitnaan na tayo ng ating programa. Manananghalian na maya-maya, mag-uuwian na. Tapos maya-maya, nasa iba na siya. Wala ko. Pero bago yun, sana sumahod muna, di ba? Anyway, hindi, sumahod naman na tayong lahat kahapon eh, no? Kaya sa sobrang taas ng bilihin, di po ba't nagbadya ang anong tawag na rito, ang taas ng singil ng kuryente, taas ng singil ng krudo, presyo ng krudo, gasolina, naku. Ang bilis nga ng pagtaas ng presyo ng krudo kahapon, may mga gas station na ako nakita na nag price hike ng 78, 77. Kung alam ko lang sana, nung isang araw, nagpakrudo na kagad ako nung 69.50 pa lang ang krudo. Ay, kailan kaya babalik, kahit sana bumalik lang ng 57 or 55, di ba? Ang presyo ng diesel ulit natin. Again, para sa mga kakatunin lamang sa ating programa, meron po tayong question of the day which goes like this. Ano sa tingin mo ang rason bakit naghihiwalay ang dalawa sa isang relasyon? Again, ano sa tingin mo ang rason bakit naghihiwalay ang dalawa sa isang relasyon? Kung meron kang kwento or nais ibahagi dyan, padala mo na yan sa ating text line 0935-810-8217. A big shout out po sa lahat na nakikinig sa atin dyan ngayon, sa kung saan saan man yan. Sabi dito ni Nico, sabi DJ, hahanapin ko lang sarili ko. Nawawala yarn. I have to find myself. Ayun pala eh, ano, may nahanap ng iba. No? Professional na linyahan yan. Lahat ng effort ko sa boyfriend ko, binuhos ko sa kanya para mapasaya ko siya. Mapasaya ko lang siya, pero yung effort na yung baliwala lang sa kanya dahil busy na pala siya sa college friend ko, DJ. Naku. Kano na po katagal yan, ma'am? May nag-text dito sa ating text line. Sabi rito, nandito na ang TM Starlink. Magagamit ito sa malalayong lugar na hindi abot ng cell tap. TM naman pala yung nag-text, kapatid. Nabasa tuloy. Sabi dito ni Prince, DJ, kaya naghihiwalay ang dalawa sa isang relasyon kasi sa age gap. Kinder pa kasi siya, study first daw. Hoy, wag ganyan ha. Kinder pa naman pala. Kapatid ha, iba yan, iba yan. Pagod na daw kaya nagpahinga sa iba, sabi dito ni Miss Dinosaur. Pagod na daw kaya nagpahinga sa iba. May iba na pala nagpapainit sa kanya. There's no breakup, DJ, but God took a beautiful flower from his garden. Ako, yung isa sa masakit na hiwalayan eh, no? Hi, I'm Justine. Gusto ko lang ikwento or magsabi sa inyo. I mean, I want to open up sa inyo. Sa sobrang tagal namin sa relationship, halos 2 years and 8 months kami. Natapos lahat ng yun. Ito yung ano, bigyan ko na lang ng gist. Ang haba nung message ni Sir JR. In short, naghiwalay daw sila kasi pinagpalit siya sa transferee. Si Sir JR ay isang estudyante sa isang state university daw. 2 years and 8 months sila ng jowa niya. Naghiwalay sila dahil merong transferee. Eh yung babae daw, pinagpalit siya dun sa bago. Pero namimiss daw siya nung magulang nung lalaki. Ay, nung babae. Magulang nung babae. Eh, dumadalaw-dalaw pa daw siya. Pero siya na ang nagpaubaya kasi alam niyang doon mas masaya yung ex-girlfriend niya. Pakicheck nga po to, another man down, mga kapatid. Ay, naku. Ba't kasi yung ibang tao di na lang makontento eh, no? Alam mo naman talaga, nakukontento rin ako eh, no? Ang hilig ko nga bumili ng bagong sapatos. Kidding aside, mga kapatid, diba?
if you're into a serious relationship, I guess take it seriously as well. At the same time, be matured enough na i-handle yung relationship, i-handle yung partner mo. If things went wrong, don't compromise with others. Compromise with each other. Ano ba yung word ko doon? Parang mali yun. Huwag kayong humanap ng kalinga sa iba. Andiyan yung partner mo. Siya ang kalinga mo eh. Especially sa mga married couples natin dyan, di ba? If ang tawag dito? If lawfully binded kayong dalawa, napaka-immature kung maghihiwalay pa. Although, some would argue with me na pag toxic na DJ, pag mas na umiigting ng sakit kaysa sa pagmamahalan, mas magandang bitawan na lang. Di ba? Yung iba, yun yung thought process nila. Eh, hindi ko kayo masisisi dyan, di ba? Kung mas matimbang na ang sakit kaysa sa pagmamahalan, balikan nyo lang kung ano ba ang dahilan. Di ba? Balikan nyo kung bakit kayo nagsama. Di na ba may babalik muli? Wala na bang pag-aasa? Yung iba kasi, nag-i-stay sa relasyon kasi may anak na, ganyan. Hindi ko kayo masisisi sa mga ganyan. Yung may mga thought process na may mga responsibilidad kasi, ganyan. Let's say, DJ, sabi dito ni Cheska, wait lang, balikan natin yung message niya. Let's say na lumawak mundo niya, lumawak mundo ko, tumaas mga pangarap niya, tumaas mga pangarap ko. May mga nakilala siya, may mga nakilala rin ako. We both grew individually, but in terms of relationship, we failed to protect it. Siguro yung mga ganyang bagay, mutual decision ang hiwalayan, yung mga ganyan. Ang professional naman nun. Meron naman yung iba na nakipaghiwalay to pursue their dreams. And yung isa, nagparaya na kasi nakikita niya yung sarili niya bilang pabigat at tumahatak dun sa partner niya. Ay, nako. Bago kami maghiwalay ng August, last year, DJ, nahuli kong nag-cheat siya. May babaeng nag-send sa akin ng screenshot nila ng ex ko. Nag-hotel sila nung July 9, 2025. Binuking siya kasi di siya sinenda ng GCash. Nagtampo naman pala sa GCash. Pagbabae talaga, no, ang detalyado magkwento. Meron yung date, meron yung oras, mga ganyan. Naalala ko ba nung sinabihan mo kung hindi ako maganda? Alas 4:30 ng hapon yun. June 27, 2022. Sa may Robinson Santiago, second floor. Harapan nung BUM dati na ngayon nagsara na. Di ba ganun ka-detalyado yung mga babae? Every single detail talaga eh, na nababanggit nila, nababalikan nila. Anyway, napahaba ang ating usapan, mga kapatid. Ako'y magbabalik para sa inyo pang mga karagdagang mensahe at patuloy na bumubuhos talagang inyong mga mensahe. Kami nakarelate. Again, ang ating katanungan, ano sa tingin mo ang dahilan kung bakit naghihiwalay ang dalawa sa isang relasyon? Kung meron kang nais ibahagi, ipadala mo na yan sa ating text line 0935-810-8217. A big shoutout to Miss Judy Kumba. Nagpapa-shoutout si Texter 0985. For the meantime, let's get back to the music. I've got your song from Skate Avenue with a song called Heaven Knows. Keep it right here on 107.1 and 107.9 Tops Radio with yours truly, DJ Max.

0: Taps Radio.
1: Feel the love.
2: Ngayong 2025, muling itinanghan ng Department of Education ang Taps Alicia bilang best performing private elementary school sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang Taps Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang Taps Alicia bilang best performing private elementary school sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang Taps Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang best performing private secondary school sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang Taps Rojas sa Taps Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, Taps Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang Taps Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Taps Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang Taps Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level. At first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa Taps Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang Taps Santiago Campus bilang best performing private school sa buong Santiago City. Parehong panalo ang Taps Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng Taps Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat mga Tapsian. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat Tapsian. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat po.
3: Hi Isabela, I was once a pupil of Taps for 4 years. I'm happy to inform you that I am now here in Canada. I'm now currently enrolled in an international school here. I'm really lucky because Taps had prepared me for schooling abroad. So now, I can communicate well with my classmates who speak purely English. Regarding academics, I got no problem at all. Now I can conclude that Taps' quality of education is competent here in Canada and for sure in any part of the world. Thanks, Taps, for your good curriculum and thanks for the training. See you soon, Tapsians!
4: Louie, kinuha mo ba yung 500 ko?
5: Ano po?
4: Ang sabi ko, kinuha mo ba yung 500 pesos sa bulsa ng pantalon ko? Ang bingin mo naman?
5: Hindi ko talaga marinig kitay. Magpalit po kaya tayo ng pwesto.
4: O siya, sige. Ikaw ang magtanong.
5: Tay, saan kayo nagpunta ng babaeng kasama mo kahapon?
4: Oo nga, tama ka nga anak. Nakakabingi nga dito. O, eto 1,000.
5: Ah eh, yun lang.
0: Enjoy the best of love songs.
6: Here I am.
0: Your mellow songs.
6: Hello.

White Lies with First Love Never Dies, only here and still here on 107.1 and 107.1 Tops Radio. Kapiling niyo pa rin po DJ Max right here on your very station. May maganda na. 10:46 on the clock para po sa mga hindi nakatama kanikanilang mga orasan. Magandang umaga pa rin po sa inyo lahat. Malapit na tayo tumawid sa ating pananghalian, mga kapatid. Kapit lang sa mga uulam dyan ng Ampala dahil puno ng kapaitan na kanilang buhay. Naku, lagyan mo naman ng konting sugar. Hindi ka pala diabetes, ano? Hindi ka pala diabetes. Diabetic. Very, very Pinoy eh, no? Diabetes. 14, mga ganun. Pabilingang Colgate, yung close-up, yung mga ganun. Anyway, ang ating question of the day para sa mga katutok lamang sa ating programa. Ano sa tingin mo ang mga dahilan kung bakit naghihiwalay ang dalawa sa isang relasyon? Again, ano sa tingin mo ang mga dahilan kung bakit naghihiwalay ang dalawa sa isang relasyon? Kung meron kang nais ibahaging kwento, padala mo na yan sa ating text line 0935-810-8217. Ang haba kasi nung ano eh, nung kwento nung iba. Parang hindi ko may papasok sa oras. Coming from texter 3412, hi DJ Max, mahirap din yung mahal mo pa siya noon at ngayon. Pero hindi mo alam na kung hindi mo na alam kung paano lumaya o malaya ka na sa pag-ibig niya na hindi mo na makita o maramdaman ng bawat isa. Texter 3412, nako. Para sa iyo yun yung awitin ng White Lies na First Love Never Dies. Hello DJ, good morning DJ. Bakit naghihiwalay ang dalawang tao sa isang relasyon? Para sa akin, parang chinelas lang yan. Sa umpisa, sobrang ingat natin. Ayaw nating madumihan at ayaw nating mawala. Pero habang tumatagal, minsan napupudpud, nasisira o nawawala na yung dating kapit. Masakit man iwan ng isang bagay na matagal nang kasama, pero minsan, kailangang tanggapin na may mga bagay na naging parte lang ng buhay natin para matuto tayo at magpatuloy sa mas magandang lakad. Very well said, Texter 2831. Ang ganda nung sinabi ng Texter 2831 dun, ha? Ang pag-ibig pala ay parang chinela sa kanya. So yung iba, ginagawang pamato yung Duralight, ganun. Mayroon pa ba yun? Mayroon pa ba mga ganun, kapatid? Yung Duralight? Yan yung pagpapatunay na nagbinata ka na, nagdalaga ka na, may Duralight ka pa. DJ, pa-request na din ang kantang Paubaya by Moira De La Torre. Para sa'yo, i-play natin yan, Kabsat. Oh, maghintay ka lang, ha? 4403 says here, DJ Max, may ideya ho ba kayo kung paano malalaman na nasa abroad ang tinatawag ang phone number? Ito na sinasabi ko, naging ano na tayo eh. Di ko sure eh. Wala akong ano dyan, knowledge kung paano yung format ng international call. Basta kapag kakaibang number, yun na international call na yun. Para sa akin, DJ Max, yung sobrang pagka-addict niya sa bisyo gaya ng paglalaro ng ML, paninigarilyo, pag-inom ng alak at pagsusugal. To the point na mas inuuna pa niya at mas may budget pa siya sa mga bisyo niya kaysa sa akin, DJ. Sarap isungal ng Red Horse, bunga nga ng mga ganyan eh, no? Kasi meron ba yung ibang tao na lakas mangutang, pero meron naman pambili ng bisyo, di ba? Grabe na yan. Bisyo first before love naman pala, kapatid. Ano mga dapat nang iwan talaga? Kung hindi magbabago, ala ka naman ikaw mag-adjust habang buhay, di nagpaka-martyr ka naman nun kapag ganon. DJ, siguro nakahanap na ng mas pogi or mas maganda, sabi ni Texter 0985. DJ, pa shoutout kay Takuro ng Alicia Isabela. A big shoutout kay Takuro ng Alicia Isabela.
Parang ano yun, parang anime character. Anyway, mga kapatid, tatawid na tayo sa ating lunchtime maya-maya. For the meantime, let's get back to the music. I'm getting a song from Moira De La Torre, as per requested by our texter, with a song called Paubaya, back-to-back with Emil Souls, sa bawat sandali. Keep it right here on 107.1 and 107.9 Tops Radio with yours truly, DJ Max.

11:11 on the clock, mga kapatid. Magandang tanghali pa rin po sa inyong lahat dyan. Sa mga naka-tune in po sa ating programa ngayon, hello, hello there! Magandang tanghali po sa inyong lahat. Malapit na naman ang lunchtime, mga kapatid. Ano naman ang pananghalian ninyo dyan? Sa mga walang pananghalian po, tubig-tubig lang, di ba? Katatapos mo lang kasi magbayad ng bills. Di ba sumahod ka na parang dumaan lang sa palad mo yan, eh, no? Ano nang mangyayari sa buhay natin kung puro ganun na lang? Sa mga may pang-lunch po dyan, congratulations! Sana all merong lunch dyan, eh, no? Sa mga katulad kong walang pananghalian dyan, tamang nood na lang tayo. Anyway, meron nga po tayong nakabinbin na katanungan para sa mga di nakakalam. Ano sa tingin mo ang mga dahilan kung bakit naghihiwalay ang dalawa sa isang relasyon? Kung may nais kang ibahaging kwento, ipadala mo na yan sa ating text line 0935-810-8217. Habangan ko ang kwento mo, kapatid. Sabi dito ni Kai, sinabi ko lang na hindi ako comfortable sa followings niya. Ako pa ang in-unfollow DJ. Hindi ka na daw pala relevant. Malay mo, yun yung dahilan, di ba? Sa mga nakatutok pa rin po sa ating programa dyan sa kanika nilang mga sasakyan, anong oras mo ililikuyan para kumain ka naman? Yung pasahero mo nagugutom din. Sabi dito ni Michelle, nagising na lang daw siyang hindi na ako mahal. Pero the next day I found out, may babae na pala siya. Yan ang sinasabi ko. Nagginagawa ang excuse yung mga ganong bagay, no? Para masabing, ano, para ma-justify yung ano nila, yung pandesal. Yung panloloko nila. Mga tao nga naman talaga, oo. Kating-kati sa mundo. Ikamot mo kaya yan, kapatid, di ba? Sa mga ano po dyan, sa mga nalulungkot, huwag naman yung hanapin ng saya sa ibang tao. Medyo napaka-immature ng taong ganun, eh, no? Yung mga ganyang bagay, ang tawag dito, yung mga ganyang tao, bukod sa kinakalimutan, dapat sinusunog ng buhay. Pagod na daw sa ugali ko, sabi ni Nicole Velasco. Sabi ko nga, kapag ano, kapag hindi siya yung tamang tao para sa'yo, may masasabi na kulang ka, di ba? Wala namang perfect na tao, eh. Kung perfect pala siya, di siya na. Ang alam ko lang, DJ Max, yung number ng abroad landline is 5-6 number lang, international call yan. Anyway, pa-request na lang DJ Max ng song na Kung Malaya Lang Ako or Mahal Ko o Mahal Ako. Alam mo naman pala, ba't mo pa ako tinanong? Kung Malaya Lang Ako, mamaya i-play po natin yan para sa'yo. Malaya ka na ba? Ganun ka nakapagpiansa. Ikaw ha, may di kasi nasabi yung background mo, kapatid. Pa-NBI kita dyan, eh. Diba? Sisi matibag, eh. Okay, move on tayo sa mga... Grabe. Sabi ni Texer 4637, 2 months na silang mayroong conversation sa Messenger, tapos nagsasabi na yung college friend sa BF ko na mahal niya daw ang boyfriend ko dahil sa mabuting kalooban niya, kaya siya na in love. Ang tawag dyan, Marufokfok. Yung kaibigan mo ay isang Marufokfok. Grabe naman si friend. Oy, alam nyo ba, sabi dito ng ABS-CBN, araw ng mga ahas ngayon. Legit yan, kahit check nyo yung page ng ano ng ABS-CBN, World Snake Day, mga kapatid. Kaya batiin mo yung friend mo. Grabe naman pala siya na nahulog sa mabuting kalooban. Sabi dito ni Texter 2630, para sa akin DJ Max, yung hindi na nagpapatalo ng awa sa isa't isa. Pa-shoutout nga po ang mga truck driver ng Ilagan City dito po sa Lulutan, DJ Max. At pa-request na din po ng kantang Keep On Loving You. Ang kumanta po si Renz Verano. Salamat, DJ. Hindi nagpapatalo, no? Taas ng pride. Kasi ano, gina-justify niyan, tama siya.
Para kapag naghiwalay sila, i-blame niya na yung partner niya yung mali. Ganyan yan sila. Ang gagawin nila lahat para sa dulo sila ang malinis, di ba? Para kapag ano, may pag nagkwento, napakalinis niya, pwede na siyang humarap kay Lord, di ba? Big shout out po sa lahat ng truck driver diyan po sa may Ilagan City, diyan po sa may Lulutan. Ito naman ang pangalan ng barangay diyan, Lulutan. Parang may nangyayaring kakaiba, di ba? Sabi naman dito ni Texter 0985, DJ pag-greet nga kay Tatling. Ba't parang puro kakaiba yung ano, yung pangalan ng mga tao? Si Takuro ng Alicia, kay Tatling. Sino pa? Si Pabling, di ba? DJ pa-request nga ng song na Langga. Maya-maya mapreplay po natin yung Langga by Wilbert Ross. Pakiabangan na lang po kapatid, di ba? Again, ano sa tingin mo ang mga dahilan kung bakit naghiwalay ang dalawa sa isang relasyon? Kung may nais kang ibahaging kwento, eh padala mo na sa akin yan. Ang mapakinggan ko naman ang kwento mo at masabihan natin yung ano yung nanakit sa'yo. Galtoan natin yan, di ba? Sarap ko to sa ano, mga ganyan, mga 35 pieces, ganyan. DJ Max! Ang bigat na po ng nararamdaman ko, pinabigat pa ng mga narinig kong mga nag-share ng kwento. Ilang kilo po yung bigat niyan? Ilang kilo po yung nararamdaman ninyo ngayon, diba? Sinukat sa ano eh, no? Sa kilogram yung bigat. Mga ilang gramo po ba kilogram? Panay ko ba kung gano'ng kabigat yung dinaramdam mo ngayon dyan, kapatid, diba? Pasensya na po ha, sa mga nasaktan, medyo nakarelate sa ating usapan, let this be an eye-opener for you guys. Diba? Eh, kung sa tingin mo may mga senyales na pinapakita yung karelasyon mo sa mga narinig mo dito sa atin ngayon, mag-isip-isip ka. Malay mo, may ibang para sa'yo talaga dyan. Iba? Sabi naman dito ni Aiko, nilaban ko naman DJ pero dumating sa puntong kailangan kong tanggapin na hindi na niya ako kayang mahalin tulad ng dati. Sa isang relasyon guys, di ba normal na may nagbabago at may magbabago talaga. Whether you like it or not, syempre hindi na yung kung ano yung setup nyo nung bago-bago kayo. Syempre kasi nasa ano kainitan ng pagmamahalan, ng pag-ibig yan, yung unang stage. Meron at merong magbabago dyan, di ba? Kailangan yung tanggapin yun. Nasa sa inyo na kung paano nyo tatanggapin yun. Eh kung ang coping mechanism ninyo dun sa ganung klase ng pagbabago, eh hiwalayan, wala kang kwentang karelasyon. Tapos meron din ako nakita sa phone niya na sweet moment picture nilang dalawa, and then meron pa akong nakita sa phone ng boyfriend ko na malasuwang video nilang dalawa. Nako! Ipatulfo mo yan! Kasal po ba kayo? Adultery, di ba? Grabe naman. May malasawang video. I-upload mo sana. Nang napagpiestahan, di ba? Eh di walang kwentang rason, DJ, ng karamihan na sinasabi nilang pagod na ako. Pagod pala, di sana binigyan nyo ng energy drink. Binigyan nyo sana ng, ano, ng sting. Di ba? Nang mabuhayan, nang medyo lumakas-lakas naman ang kanyang nararamdaman. Pagod ka na pala eh. Ahinga ka pero wag mo naman akong iwan. Grabe ang pagbebeg dun sa part na yun. Ano? Pagod ka na pala, wag mo naman akong iwan. Kung sa tingin mo it's not worth fighting for, wag mo nang ilaban yung ganyan, kapatid. Baka ikaw din yung mapagod. Kakalaban mo sa kanya, mag-isa mo na lang palang lumalaban. Kung pinaglaban mo, di ka naman ipinaglaban. Pinili mo, di ka naman pinili. Minahal mo, di ka naman minahal. Yung mga ganyang bagay, bawal mo na sa hukay. Pero nakarelate ako doon sa sinabi ni Ron kanimo na natapos ang kwento natin dahil lang sa isang kabanatang hindi mo ako ipinaglaban. Ay nako. Hindi ko na alam kung saan talaga tayo lulugar na tama. Ipaglaban mo, hindi naman sapat. Hindi mo ipaglaban, ay iniwan ka rin naman talaga. Saan ba talaga tayo, di ba? Paano bang tamang timpla ng relasyon, di ba? Ang tanong, meron bang tamang relasyon?
Although alam natin na walang perfect na relasyon. He told me I wasn't pretty enough. Eh, baka pangit din siya. Yung mga ganyan na, alam mo yung mga tao na ipinagpapalit yung partner nila dahil sa physical appearance, napaka-shallow ng pag-ibig ng mga ganyan. Ang babaw ng, may naririnig ako. Ang babaw ng tingin nila sa isang relasyon pag ganyan, di ba? Legit yun yung part na yun. Yung naghanap sila kasi mas malaki yung ano, mas masikip yung damit niya, mga ganyan, di ba? Bakit ba tayo napunta sa damit na naman? Yan na naman eh. Ang shallow ng pag-ibig naman, ang babaw ng pagtingin nila sa pag-ibig pag ganyan. Bumalik sa ex niya, sabi ni Ace. Anong laban ko dun? Greatest love niya yun. Eh ako. Kapatid, isa lang ibig sabihin niya. Naging rebound ka niya. Kumbaga, nung panahong pagod na pagod siya at ang tawag dito, wasak na wasak siya, naghanap siya ng masisilungan or ng matatambayan at it so happened na ikaw yung natambayan niya. Sabi naman dito ni Jack, he showed me... Ako, haba. Mamaya na natin basahin, kapatid. Na, ano, i-reserve na lang natin yung mga mahabang kwento na yan sa, ano, sa medyo dulo-dulo na programa natin. Ano? Paano ba kasi kanyang kahaba? Naging nobela naman pala. Kung hawak sana natin ng maghapong ere, eh, ere naman eh. Anyway, kung may nais ka pang ipahabol na kwento dyan, kapatid, or nais na tawag dito na malaman, pwede mo ibahagi sa ating text line niya na 09-35-810-8217. Sabi niya, ano ba yun? Ni texter 0985 dito sa ating text line. Tumawa si Tatling, sinabi sa name niya. Shout out Tatling. Para ka naman kasi ano niyan. Para kang ano ba 'yun? Rhymes with the word pa nga. Starts with letter T, 'di ba? Alam mo na 'yun. Bakit naman kasi sa nickname na Tatling? Sa pangalan pala Christine, mga ganyan. Bakit naman Tatling? Anyway, let's get back with our music here. I've got her song from Nicky Watkins with a song called The Joke Is On You. Back to back with NSYNC's Bye Bye Bye. Keep it right here on 107.1 and 107.9 Tops Radio with yours truly, DJ Max.

Cut the Luna with Wine Up, only here and still here on 107.1 and 107.9 Tops Radio with yours truly, Mams DJ Max. 11:44 on the clock. Happy lunchtime po sa mga nananghalian na dyan. Again, sa mga katulad kong wala pang pananghalian dyan at nag-iisip pala kung ano magiging lunch nila, eh, okay lang yan. Treat yourself, kapatid. Diba? Deserve mo yan. Sumahod ka naman kahapon, di, why not pakainin mo yung sarili mo? Huwag mo na makalimutan yung sarili mo. Kung sa tingin mo wala nang umaalala sa'yo, andito pa kami sa ang Tops Family. Mag-enroll ka na. Sabi dito ni Luna, sumagot siya sa ating katanungan na ano mga dahilan kung bakit naghihiwalay ang dalawa sa isang relasyon. Akala ko kasi DJ meron siyang ibang babae. Yun pala, ako yung ibang babae. Ay naku. Yung mga lalaking nagpakilala na single daw sila, diba? Na wala silang asawa. Only to find out, ikaw pala yung second. Naku. Sa club nun, kapatid, pinagsabay kayo nun. Kung ako sa'yo, eh, ano yan? Sinumbong mo sa misis niya, di ba? Maray mo, bumalik sa... Grabe naman pala, homewrecker naman yung atake dun sa partner niya. Huwag naman pala. Sabi ni Texer 4637, masaya silang dalawa na sinaktan nila ako sa 12 years na pinagsamahan namin ng boyfriend ko. Baliwala lang talaga sa kanya, 12 years na relationship namin, DJ. Now, ganda na po katagal yan, madam. Patagal-tagal na. Siguro it's ano ba? Diba? Siguro ito na yung right time para mag-move on ka na rin. Diba, alagaan mo ang sarili mo. Buuhin mo ang puso mo. Alalahanin mo na naging mapait man ang karanasan mo sa past partner mo. Merong magandang darating na para sa'yo. Meron nakalaan sa iyo, maghintay ka lang, 'di ba? Kung 'di mo na mahintay, wala tayong magagawa, no. Ganun ba talaga kung yung taong mahal mo, kaya mo siyang ipaglaban pero siya hindi na pumunta pa sa iba at sa college friend ko pa ang sobrang sa club DJ na. Ayaw mo na kasi sila diyan, ano? Di ko nagsama na sila. Ipatulfo mo. Kung ganun, di palayain mo na sila. Palayain mo na rin yung sarili mo, kapatid. Texter 4637. Kasi sa mga text mo, damang-dama ko yung pait ng nung nararamdaman mo. Damang-dama yung sakit na pinagdadaanan mo ngayon. And who am I para i-judge ka dun sa mga nangyari sa buhay mo, diba? Madali lang... Sa ibang tao kasi madaling sabihin mag-move on ka na, di ba? Madaling sabihin nakalimutan mo na siya, where in fact hindi ganun kadali. Siyempre may pinagsamahan kayo. Eh ngayon parang hindi na kayo magkakilala, pero may alaala sa isa't isa, di ba? Kaya kung ako sa'yo, unahin mo rin yung sarili mo. Yung attention, ibaling mo rin naman sa sarili mo. Huwag mo kalimutan yung sarili mo. Although andun ka sa part na wasak ka, durug ka, 'di ba? People come and go, tandaan natin 'yan, 'di ba? Sabi naman dito ni Adam, nawawala na daw yung spark namin. Di sana binigyan mo siya ng spark plug, 'di ba? Sana binigyan mo siya ng spark plug sabay kuryente sa kanya, 'di ba? Ilan ko lang kung di siya mag-spark. Ilang volts ba ang kailangan niya? Mga ganyan, wala nang spark. Yung mga taong ganyan, mga mababaw ang pag-ibig ng mga ganyan, di ba? Yung nagmahal lang kasi may kilig, ganyan. Paano kapag nawala na yung kilig, wala na rin pala yung pag-ibig? Ang babaw ng mga ganyan tao. Dapat yung mga ganyan, sinasampal ng Duralite na kulay blue na medyo makapal-kapal pa na size 33, ganyan. Grabe! Ang dami nag-share ng kwento. DJ, pa-shout out po kay Juan Miguel. Juan Miguel! Musta ka na dyan, kapatid? Kapatid mo ba si... ang pangalan na ito, si San Miguel? Ha? Baka naman, patagay ka na. Diba?
Big shoutout sa tropahan namin dyan sa May Quezon San Isidro na nakatutok sa atin ngayon. Hindi ko na kayo isa-isahin pa, pero malapit na ang Sabado at tayo magiinuman na naman. Manginom naman pala. May kailangan daw unahin, pero nakita ko may bago na kaagad. Sabi ni Shane dito sa ating FB page. Nako, yung mga ganyan na may priority daw ang iba. Iba na ang priority talaga niyan. May iba nang pinapainit yung mga ganyang tao. Yung mga ganyan, yung nanlalamig na sa'yo, dapat binubuhusan mo ng premium na binili mo dyan sa May Shell. Ibuhos mo sa kanya, tapos anuhan mo siya, silaban mo. Tignan ko lang kung hindi mag-init ulit sa'yo yan, kapatid, diba? Iwan niya lang kami ng anak namin dahil doon sa college friend ko. Tanong ng tanong yung anak ko kung nasan na yung tatay niya. Ito yung sinasabi ko, medyo masakit na part sa ano. Gusto ko sana tanungin, diba? Kasi sabi mo kanina, meron kang hinatid na anak mo sa TAPS Ilagan campus. So sabi ko nga sa sarili ko, may anak naman wala sila. Sa bagay, sa 12 years yung pagsasama, di kayo makabuo. Diba? Yun yung part na masakit kapag nawasak ang pamilya, di ba? Na ang magsasuffer dito yung mga anak, di ba? Di ba lang iniisip ng partner mo yan? Yung mga ganyan tao eh, ano talaga, dapat sineseminar, no? O, may anak naman kayo, di ituon mo yung attention dun sa anak mo, di ba? As time goes by, explain mo na lang sa anak mo kung ano yung nangyari. Maintindihan naman niya yan. Naalala ko yung nung nagki-case digest ako, o diba? Na-reveal ko tuloy na law student din ako. Nung nagki-case digest kami nun, meron dun na may nabasa ako nun. Although hindi part nung topic namin nun. May ligla kasi ako magbasa talaga. Kung bakit na-anal yung isang marriage. Basahin nyo na lang. Tinamad magkwento. While I'm pregnant, niloloko na pala niya ako. 5 months na yung chan ko noon. And nung nalaman ko yun, nakipaghiwalay siya sa akin. Ang toxic ko na daw, di niya alam. Effect yun ng pagbubuntis ko. Sabi dito ni Mary Jane, ako, yan yung mga di naka-ano. Dapat talaga minsan yung lalaki manganak, diba? For once in a while, manganak din kami, diba? Ako kasi yung wife ko, may part talaga na masasabi kong ibang-iba na yung ugali, ganun, di ba? Pero part yun ng pagbubuntis nila. Buti hindi ka nagkaano, madam. Hirap niyan. Sa totoo lang, ba't ako nagpatawa dun?

0: TAPS Tops Radio.
1: Ang inyong pinagkatiwala ang Top Achievers Private School Incorporated ay muling naggamit ng mga national awards. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi tatlo, kundi apat. Tama po, apat na bagong parangal para sa TAPS sa taong 2022 at marami pang darating. Una rito ang parangal na Best Choice Quality Private School in Isabela na iginawa noong March 31, 2022 ng Netizens Awards sa Metro Manila. Ito'y dahil sa galing ng TAPS sa pamamaraan ng pagtuturo online gamit ang maayos na learning management system. Pangalawa rito ang parangal na Most Trusted Private School in Isabela na iginawad ng Legacy Awards noong April 29 sa Metro Manila. Ito'y matapos mapatunayan na TAPS ang mas pinagkakatiwalaan sa lahat ng aspeto ng edukasyon maging sa panahon ng pandemya. Sa parehong araw ay nakatanggap din ang TAPS President at CEO ng espesyal na parangal na Icon in Business and Profession under the Entrepreneurship Category. Pangatlo ay ang parangal na Most Innovative Private School in Isabela na iginawad ng Philippine Social Media Awards sa Ocana, Manila. At ang pang-apat ay ang parangal na Top Performing School in Isabela during the New Normal na iginawad ng Seal of Excellence Best Choice 2022 sa Laurel, Batangas. Nauna na rin, pinarangalan ang TAPS noong 2014 ng Bayan Academy Knowledge Channel at Rex Bookstore ng Excellence in Educational Transformation Award under the category Innovations in Learning Methodologies and Delivery Systems for Learning Effectiveness with the Use of Modern Technology. Marami nang napatunayan at patuloy na magpupursige para sa mas dekalidad na edukasyon. Truly, no other school does it better. So what are you waiting for? Join TAPS now!

0: Order Mix on Taps Radio, playing all types of music, but just the music you like to hear. From 3 p.m. to 9 p.m., Mondays through Saturdays on Taps Radio.
1: Oh, Batch! Kamusta na? Finally, after 20 years, nagkita na rin tayo.
2: Eto, okay naman, Batch.
1: Oh, kamusta na si Jojo? Siya ang napangasaw mo, di ba? Kamusta na ba siya?
2: Ayun, sa edad niya, palahibo na lang niyang tumatayo. Tuhod na lang niyang tumitigas. Mukha na lang niyang nagagalit. Kainis!
1: Ah, yun lang.

0: my class. Name any kind of animals.
1: Ma'am, karabaw.
2: Ma'am, tatay ko.
0: Bakit nasali tatay mo? Bakit? Animal ba siya?
2: Opo, ma'am. Kasi tuwing nag-aaway sila ng nanay ko, lagi niyang sinasabi tatay ko, animal ka!
0: yun lang!

0: Ang lakas-lakas mong kumain!
1: Pero hindi ka mautusan!
0: Ang kapal mo!
2: Kapag ang baboy natin malakas kumain, tuwang-tuwa kayo? Sino ba talaga anak ninyo? Ako o yung baboy?
3: Umayos ka, Nay! Huwag ganyan!
0: Yun lang!

0: Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang best performing private elementary school sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang best performing private elementary school sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang best performing private secondary school sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level. At first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa TAPS Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAPS Santiago Campus bilang best performing private school sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAPS Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TAPS Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat mga Tapsian. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat Tapsian. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming maraming salamat po.
1: Bobong, pwede bang bilhan mo ako ng bagong bra?
2: Cecil, bakit ka ba magsusuot ng bagong bra? Eh maliit naman yung hinaharap mo.
1: Tika, bakit ikaw ha? Nagsusuot ka pa ng bra?
2: yun lang.
3: You're listening to TAPS Radio, the community FM radio of Top Achievers Private School Incorporated. Stay tuned for your favorite music and latest news only here on TAPS Radio.
0: TAPS. TAPS Radio.
4: The Quarter Mix on TAPS Radio.

0: Bongbong, lagi na lang kayong lasing pag umuwi. Itigil mo na yung paglalasing mo. Ano ba ang problema mo, ha?
1: Wala akong problema. Mas gusto ko lang na ganito. Dahil kung nalalasing ako, kamukha mo si Marian Rivera.
0: Walang hiya ka? Alam mo ba kung kamukha ko si Marian Rivera? Hindi kita papatulan. Siyempre, kasing gwapo sana ni Dingdong ang asawa ko. Hindi kamukha mo. Pastilan, Ginoo.
1: Eddie, maglasing ka rin para maging kamukha ko na si Dingdong. Try mo lang.
0: Ah, yun lang.

Alam nyo ba na ang TOPS ay para sa lahat? Para sa lahat ng gustong matuto at para sa mga gustong magkaroon ng mas malinaw at mas siguradong magandang kinabukasan. Ibigay ang pinakamagandang regalo sa inyong mga anak. Pag-aralin sa TOPS sa susunod na school year. Subukan nyo at nang mapatunayan. Okay.

0: Anak, ano tong F sa card mo, ha?
1: Eh, tatay, pasado po ibig sabihin niyan.
0: Ah, akala ko perfect anak.
1: Ah, eh, yun lang.

0: Rooftops ang may campus sa Alicia, Ilagan City, Rojas Isabela, Santiago City, Cagayan City, at sa Solano Nueva Vizcaya.
1: Ma, buntis po ako.
2: Osha, matulog ka na.
1: Di ka man lang magagalit sa akin? Di mo ka sasampalin? Anong klase kang ina? Walang pakialam sa anak. You don't do that to me.
2: Tumigil ka, Jonathan, ha? Yang kabaklaan mo, pinayagan ko na. Tapos, kung makakiringking ka, wakas! Umayos ka!
1: Ah, yun lang.

0: Marami na ang nakasubok at natuwa sa TAPS. Marami na ang nagtapos at pagdating nila sa college, hindi na sila nahirapan. Actually, sila ang isa sa mga pinakamagagaling sa mga kilalang universidad. Marami na rin ang nagtapos sa koleyo na nagmula sa TAPS. At ngayon, mga professional na. Enroll sa TAPS kung gusto nyong mas mapaghandaan nyo ang inyong pagpunta sa koleyo. Proven and tested. TAPS delivers high quality standard education. Quality TAPS, ika nga. See you all. I'm Clark, a grade 9 learner.
1: Ano pre, hanggang ngayon, single ka pa rin? Ang lungkot naman ng buhay mo?
2: O bakit? Lahat ba ng taken, masaya? Lahat ba ng married, tahimik? Lahat ba ng may girlfriend at boyfriend, nag-enjoy? Lahat ba ng may kadate, naka-smile?
1: Ae, yun lang!
3: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on TAPS

0: just runs wild.
1: Parents, kumusta na po? Konting follow-up sa mga kids natin ha. Salamat po. Oh, bakit ka umiiyak?
2: Kasi ate, ang dami kong pimples.
1: Eh bakit ka ba tinitigawat?
2: Kasi po, hindi ako makatulog sa gabi.
1: Oh, bakit hindi ka makatulog?
2: Kasi po, may pinoproblema po ako.
1: Ano naman yung pinoproblema mo?
2: Kasi po, ate, ang dami kong pimples.
1: Ah eh, yun lang.

0: niyo ba na maliban sa magagandang facilities, latest technology at kasikatan na tinatamasa ng TOPS ngayon, ang isa sa pinakamagandang meron sa TOPS ay ang mga magagaling, masisipag at mababait na guro. Mga guro na punong-puno ng pagmamahal at malasakit sa kanilang mga estudyante. Yan ang hindi kayang tumbasan ng iba. TOPS teachers are dedicated and determined to give the best to every TOPSian.
1: This is 107.1 and 107.9 TAPS Radio, bringing you all the good vibes 24/7. Come on, join the fun on TAPS Radio.

0: pa.
1: Hello po, ako po si Teacher Jez, Filipino teacher sa TAPS. Marami sa aming mga estudyante ang nahihirapan sa pagsasalita ng Tagalog. Bilang Filipino teacher, sinisiguro kong naiintindihan pa rin ng mga estudyante ang aking lesson kahit mas sanay sila sa pagsasalita ng Ingles. Sinisiguro kong bawat salitang mahirap unawain ay maisasalin sa salitang Ingles. Tara, maging bahagi ng TAPS at maging mas magaling na mag-aaral.
2: This is TAPS Radio, owned by Top Achievers Private School, Incorporated, managed by the Smart Student Broadcasters.

News. Ngayong 2025, ang Taps Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan.

0: Narito ang good news para sa mga magulang na may anak na matalino o kung tawagin ay gifted. May tamang school na para sa kanila dahil ang Top Achievers Private School Incorporated ay may SPED class na o special education para sa mga gifted o matatalino. Kaya naman kung ikaw ay may anak na matalino, dalhin na yan dito sa TOPS. Para sa karagdagang detalye, bumisita lamang dito sa TOPS Aurora Alicia Isabela.
1: Expect the unexpected. Our DJs could talk anytime, so keep tuning in on 107.1 TAPS Radio 24/7.

0: inyong pinagkatiwala ang Top Achievers Private School Incorporated ay muling nagkamit ng mga national awards. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi tatlo, kundi apat. Tama po, apat na bagong parangal para sa TAPS sa taong 2022 at marami pang darating. Una rito ang parangal na Best Choice Quality Private School in Isabela na iginawa noong March 31, 2022 ng Netizens Awards sa Metro Manila. Ito'y dahil sa galing ng TAPS sa pamamaraan ng pagtuturo online gamit ang maayos na learning management system. Pangalawa rito ang parangal na Most Trusted Private School in Isabela na iginawad ng Legacy Awards noong April 29 sa Metro Manila. Ito'y matapos mapatunayan na TAPS ang mas pinagkakatiwalaan sa lahat ng aspeto ng edukasyon maging sa panahon ng pandemya. Sa parehong araw ay nakatanggap din ang TAPS President at CEO ng espesyal na parangal na Icon in Business and Profession under the Entrepreneurship Category. Pangatlo ay ang parangal na Most Innovative Private School in Isabela na iginawa ng Philippine Social Media Awards sa Ocana, Manila. At ang pang-apat ay ang parangal na Top Performing School in Isabela during the New Normal na iginawad ng Seal of Excellence Best Choice 2022 sa Laurel, Batangas. Nauna na rin, pinarangalan ang TAPS noong 2014 ng Bayan Academy Knowledge Channel at Rex Bookstore ng Excellence in Educational Transformation Award under the category Innovations in Learning Methodologies and Delivery Systems for Learning Effectiveness with the Use of Modern Technology. Marami nang napatunayan at patuloy na magpupursige para sa mas dekalidad na edukasyon. Truly, no other school does it better. So what are you waiting for? Join TAPS now!
1: Mahal, nagsasawa na ako sa ganitong buhay.
2: Ano? Nagsasawa ka na sa ganitong buhay?
1: Oo, sawang-sawa na ako sa paulit-ulit na away nating dalawa.
2: Bakit? Mayroon ka ng ibang ipagmamalaki sa akin? At ayaw mo na ako makasama sa buhay na ito? Pastilan, Ginoo!
1: Nakikita mo ba itong blade na hawak ko? Gigilitan ko itong leeg ko at nang makawala na ako sa'yo.
2: Ha ha ha! Nagpapatawa ka ba? Gigilitan mo leeg mo? Eh magpatuloy nga, di mo magawa.
1: Yun lang!

Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang Tabs Alicia bilang best performing private elementary school sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang Tabs Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang Tabs Alicia bilang best performing private elementary school sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang Tabs Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang best performing private secondary school sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang Tabs Rojas sa Tabs Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, Tabs Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang Tabs Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Tabs Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang Tabs Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level at first runner up sa secondary category. Congratulations din sa Tabs Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang Tabs Santiago Campus bilang best performing private school sa buong Santiago City. Parehong panalo ang Tabs Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing

0: anak.
1: Ate, sabi kasi ng doktor, tatanggalin ako ng bootleg.
0: Eh, yun lang pala eh. Ba't ka umiiyak?
1: Ate, buti kong one leg lang.

0: Natatakot ka bang mag-enroll sa TAPS dahil galing ka ng public o hindi ka academically prepared? Just try! In a few months, gagaling ka rin. Makikita mo na naiiba sa TAPS. Accept the challenge. Be a TAPSian. I'm Diana Guyod, a grade 7 learner.
1: Pare, alam mo, ako lang ang nakasagot sa tanong ng guro namin kanina.
2: Oh, talaga? Very good, pare. Eh, ano bang tanong sa'yo?
1: Huh? Sinong walang assignment?
2: Ah, eh, yun lang.

0: TPS Tops Radio.
1: Ooh, scary baby, baby, baby, baby, boy. Woo.

0: inyong pinagkatiwala ang Top Achievers Private School Incorporated ay muling naggamit ng mga national awards. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi tatlo, kundi apat. Tama po, apat na bagong parangal para sa TAPS sa taong 2022 at marami pang darating. Una rito ang parangal na Best Choice Quality Private School in Isabela na iginawa noong March 31, 2022 ng Netizens Awards sa Metro Manila. Ito'y dahil sa galing ng TAPS sa pamamaraan ng pagtuturo online gamit ang maayos na learning management system. Pangalawa rito ang parangal na Most Trusted Private School in Isabela na iginawad ng Legacy Awards noong April 29 sa Metro Manila. Ito'y matapos mapatunayan na TAPS ang mas pinagkakatiwalaan sa lahat ng aspeto ng edukasyon maging sa panahon ng pandemya. Sa parehong araw ay nakatanggap din ang TAPS President at CEO ng espesyal na parangal na Icon in Business and Profession under the Entrepreneurship Category. Pangatlo ay ang parangal na Most Innovative Private School in Isabela na iginawad ng Philippine Social Media Awards sa Ocana, Manila. At ang pang-apat ay ang parangal na Top Performing School in Isabela during the New Normal na iginawad ng Seal of Excellence Best Choice 2022 sa Laurel, Batangas. Nauna na rin, pinarangalan ang TAPS noong 2014 ng Bayan Academy, Knowledge Channel at Rex Bookstore ng Excellence in Educational Transformation Award under the category Innovations in Learning Methodologies and Delivery Systems for Learning Effectiveness with the Use of Modern Technology. Marami nang napatunayan at patuloy na magpupursige para sa mas dekalidad na edukasyon. Truly, no other school does it better. So what are you waiting for? Join TAPS now!
1: Cecil, i-English mo nga ito?
2: What, ma'am?
1: Ang uwak ay hinang-hinang naglalakad.
2: The wak-wak, wik-wik, wok-wok.
1: Yun lang!

0: Pare, sa wakas, nagka-girlfriend na ako.
1: Bakit pare? Ngayon ka lang ba nagka-GF?
0: Oh pare, sobrang higpit kasi ni Mrs. eh. Ngayon lang ako nakalusot.
1: Ah eh, yun lang.

0: Marami na ang nakasubok at natuwa sa TAPS. Marami na ang nagtapos at pagdating nila sa college, hindi na sila nahirapan. Actually, sila ang isa sa mga pinakamagagaling sa mga kilalang universidad. Marami na rin ang nagtapos sa koleyo na nagmula sa TAPS. At ngayon, mga professional na. Enroll sa TAPS kung gusto nyong mas mapaghandaan nyo ang inyong pagpunta sa koleyo. Proven and tested. TAPS delivers high quality standard education. Quality TAPS, ika nga. See you all. I'm Clark, a grade 9 learner.
1: Gabi ka na, ha?
2: Pasensya na, love. Nag-aya kasi yung mga ka-office mates ko. Nag-inuman lang.
1: Ay, pastilang ginoo ka? Giatay, oy! Lasing ka, no?
2: Hindi, no?
1: Naunsa ka naman, oy! Anong hindi? Wala ka naman trabaho? Paano ka magkaroon ng office mates?
2: Ay, yun lang.